nikion Christmas. Hapen de coil ai ka wo wai kai. En upon konan kara pepeari ki arun anawaki te coil. Na ka ines ma rikira ke nika kaina noan na makuri. Yon te pa. Na ko ye te pota namata yon Christmas a tapuaran. Ya ka kawai ka noan te pota ki nika saina yo iron te minister. Man te pota ki makuri po ki nika rikira ke. Ai te ke wataras. Oh, the minister man taon on raina marawaki. Ai mikari te tamari. Rongrong de pitipeke. Ya sawa bisin tawan kanwan te pong yon kwam taratarang kai tengi puaka. Ari etape ni kakani etape amasari. Ripo sin natawa bisa yo pa yei katautawana. Pa anarota ki apen te micronisa ki mei meiniku. Nka yetape ni kekera ki on main na kumeyo miang meyakin te Mariana Islands. Etape ni matau kiroa ki nkai irawia tahan taratara kanwan te pong. Kai pa tera kanwana ay enakuna andiki na kon pong da kai kai. Doana ki mea kawaina, are ena toua, hao anaurupa ina pa ki anakuna andiki mea yei. Nga nani ay pun taratara ki na patiangi puaka iwa menteoabis are etape, mea kanga ngai kakari nantepe ati siena mai, hao nireitaki mea abis in tawan kanwan te pong, yon kuam. Aman prisman tepe bisi ya ki asa ni rekireke mea matin sakiasi ose randravu, O, nangana ki nkai aya mwisrawa. Apo nangana ki nape mwa itiran boya, nkai ewa ki temakuri nika kaya na kwaya. Ete ya kina tikota ki nprisman ikeke ipa asira kina ki tangaun me women prisman irawia kaya nde CID o nikune apa amen maipua kwaya. Takura gei kai, hai kaya irekerekeye mea mwisrawan dan ravu. Teriposa yu ya san karukua ki nanonpeya taan makuri yon tero nika tuwa ki the International Department for Disciplinary Action. E kamatoa ki pa ponsi te menna anu apisa tangan poka I pisi, hari irikiri kinap mea Brisbane ni kanuanta kakayai. Esa tepe nauru ni katapuaka kapona kwan ayo kinapayan temo konsi te wana tepong ni tiriki. Ayongka ititua ya powari esa ni kapataki ni demanepa ni meongo tapu, ni tepe ayo ni na makaina anako. Hari kamatoa yei te na makaina o tepong pa tenipui me te wana ni mei. Ai ena tapuroroko yei kapona kwan temoko a yo kinpayana. Na ke aurua te tua yo, anapon nangana ki tua ya ai wawa tanga te tara, a te pime wawa teririki ni kapurea ki bukin na kira ki nanon te tua. He kantan ngaki pa te tua yo, ena kamene naki ni tepong ngane ni katoa ririki, ike ekan nako takaropa I men tepua, naron te chiu ke te kopin, hapon katapuaka kinapa kapona kwa kia. Anawaki tauteaka yopo ni pukin ka wareleke noraki aki aki wewe, aki amaisa ika arotaki yei. Hare pontewa na meipoko na pontemuko are eka keraki na peawarake ikai, na koye te pota namata, yon nauru. Rorongon no napa. Esano Prime Minister tepe Pakistan kamatoa antekin na pa te pororo yon karike antirau imerinan na Amerika me Iran, yariki, au nrokon roin tokinankai. Etagu Chenbas Sarif, pa apa ika uwa ika yasan kariaya, pa anang tauroin katukia ya puaka imerinaya, onroana kinamba mea puaka na kintepe leponan. Esa inaki te pororoi ya yon takana mepunga enako iswiteren, mea kanuana ika amais ayatapengkai ni makuria ki iru ya apa ika uwa ikai. Etagu Berestains Donald Trump, pa anapororoi mea kain tauteaka yon Iran, at Islamic Republic, ya koro nanuna anka kaita unkai ekona anka koroaki. Nanon na yo, hari epondang ni korakora na pe, kakanta ni ngana, iroi ya tepota namata manapan nako, toa napa ika kakoro. Ya korakora ngay ite wakin kakaitara iroi ya tepota namata yon te ape a Geneva, imain wakin takapowu iroi ya apen toa napa aika isiwa kete G7 Summit, hari emuana kintepo ngay. Tahan kaitara ikai, hapon kaitara ki iroi ya prisman tepei nkasiya kintekes materan, Kai ponte mai sa erang ni pupura na yawakin kaitara ri yawakin na. Iki akaro yei makurin karekare na kon winto naus. O nika urarake inapa. Tayan ka. Eta utemanna te sa kaitara nsisrakina na pa oin karawakin te makuri. Ni kaitara yu opo ni bukin na nganakia. Te rongorongo ape ay kai siwa ay kai. Pa anakona niyang royon kamenan anamani tepota namatan ronaki. Mea kamenenaan maa kaya kia ya pawa. Eta kuriki pa epon nangin roiru I kanwana. Mea ea mangarang na kikukure iru ya rona ni kaitara.
a karawa ya waki me te makurin kakeru. Takapowi e te G7 summit, ya waki naki I even less pains, hari e posi ya tani kairiri me napa I ka Britain, Prince, Kanata, Salmon, Itari, Japan, Amerika, Hawaii, ndoana ke me te European Union. O asa pei ka Puritan na Japan kariaia pirion me pirion te mane, are anapororoa ia ia pei ka ua ika I bukin karikira ke aia. O ni kamatoan te akin na the Prime Minister me I Puritan na Sir Keir Starmer, pa I opon te mane kaya pou I hon rongrongon dei takia a pei kai. E kamatoa Japan pa ena kapene ruaiwa te pirion te euro I bukin anawakin karikira ke. Ondoana ki mea kapusirawa nana mani ni makuri Britain. Ndoana ki mea ruai wari ki te pirion yon nana waki Britain at the offshore wind are enakuna ni kareke I kamakuri na kwa yetapota nwamata aerion te wana tanga maisia. Eka matoa ki ayo imin karawan reitakia ki reitakin Kei stema me anakawatapu me Isapen sana e Takaichi, yon runtun. E karawa anapororo Isapen na yon nipuoka kaupain. Puritan, nikarikira kei miindo takinan te puoka imerenan Amerika me Iran, ike epon kurakura yei, kei rikakin kaupaina. Rorong, manpanan kirpas.

Ako pa tayo meto nung rana kung panan Melody FM ay chinampay na yung tameron te te tawano ayo o ipon te te puyi mewanwa roin kay te minisimin te puyi mewawa te puyi mewanwa te minisimin te wanan te anon rawaki o ay te puyi mewanwa na pa te minisimin wawa na kong kayanin te anon rayna. Manam tapo na kung rame yay o sina te meton pan ang atapi kura ara tayin wawa na kong nanon te kanakurawan kanwan nam katawano. Takkan tani ngapa ya mai te anakku kan yeri rom ke taku pa ya tau roi roi te kata wanau pene kangkangina ni pene ni pa kana pa te parents ibu aku na ke taku pa rangin kakawa kita parents kai rang kakawa kita te merurung na ko iya kai ni petam diki na ko iya mukara me matei ina nante te tawanau ayo na pente meton nanganga tapi kora aurine rine sena menga kame orang kan ni kunan na ko pa mayo. Sena kami orang kan niron te te ware na iyan roi mene ipautara mea kunaya na pe are na kunana pe nanga te te kauring me te reirei mene kunaya e te kurana iyo.

awakan de kain de me metroi kwaya me kunaya inanan wa kire me uran de me wei aya kar koira naratai ei teranoi tepi me uwa asna ka me uradi king kan den na to korana yu mai nai reise ko me ara katan wa tan kanaruna pa yei tangira kina kuna inanan de te tawana wa yu ai pun panauri kini ka me uri na ko im tawe ko te me toan ka kai tarai me yoni peom te ka me yom te pas ko yane me yon am truck ke to ko ko ta pena pangkai ni ka pusi am ka ko na nante te ta wana wa yon na te me ton pon ka kana ko rawa udine dine tera pa ena ko na ko rawa yon an te ke na pam ta ke tere ko ya ke ko ko wa ya ke na ina nante kan wan te pon ga yo ngan nan ya sena ka me orang kan nante to ko ra na imi na awa yo re ana ki ron te to wa re tang tang me ne yere ne te ki roi me ku na ya ai ka kupera te pongei awa yo re pon kunan te ta ka wo ne puaka yon dia pa makuroya pa na pa era rang ka ka ta uru ring dikaki

Ko pente meta no ora no kon panan meu di FM 89.9. Ora ta ingkai ni meu ora ite menes haya poro ite awata wana. Ana te meta no pan kaka meu kori ki meta pekora de tan kan wan nam kata wanu. Ate ta kan tani nga payana ko kai na mai kan ne kien ate meta no pan wa ki na ko an ka ko kurei ko han kan ko rawa na ta kan wan nam kata wanu. Ang kanaro na payay ka katanwatan ko as kuna kuna na pang kanin nung rai di merinan na ko ordinary na ipakim. Ikan kau rin kona pa rawe kong rante da tamano wayu ari ni pon te awata wana kona mga ong rai dong rong ni metang mentiru ni kari ki dong rong

me uri tari wa mane un tia wayo kamestu wa metam tau tanga o yangwa tangin tino ni paru yo antipiki me mai turan ukin tiang na kuon mom o merawa e guru na kia tukina are takin nei metam.

yon jepe to wan ay me me ka yete te inmane ayarana tani yei min de te inmane yo pakan korawan oinwana angari yakinna ta yani ka wa yawata arena ka pausu ko tino oina urwani ko tiang

me te teini mane e tāne, e pun korakora i nanana. Ni katoa pung, a ia ki toki ni ka karikoriko i ana kai ni korei, a ni ka ari me ni ka roi a me te nanori namo. E kapea wāna, a me ni ka vongana a te okora, a re ka roi a me te venu, pāna pai ni ka pēpē. A ni i pēina, a me ni kinaka, e mera ki nūkana, me ia ki tapu iei. Me apu ni ka umana nona, anu irikiri kinda i poni irau nantapu. E rangin rāpe pe merawa. Me au kāmtaninga, au iango, ana nou, e rāpe periki, na koni merawa. Ngia tauroi wāna ane poponga, o tāni, ia karuoa wāna na kotāri. E rangin nāna āmeni puaka. Me yake mūs te teini māni a iyo, o ipu indarina nako nāno me tenanu me tua o atio ni meki. Ntetai e rangin uekua, o wānora wānte teini māni a iyo o ameta, pa yaka ieie inanu ntename. E pustiroai o ameni korakora. Ikawai a kia wāni ngare iankua, o amenda ki kakua ua pae nako nāni karawa wāna, ahati me temeta ni mimi o amenda ki kakua ua. Wan tani, yaki si kroagi men teka yo te kora. Me apu ni kohata on teipa pennan te nano maaka. Men te pong ani, awari yaki ni e te koraki. Papun na kia te mi e ikarako ke nungare ereke. Yaki kaka angai pa te ometa erangi nungare ereke o amna ki kona pai. Au akia kakaya vena konte me wei e rioa ke ni pupura. Ngane kaitaraki me te unga nanu a te onimeki.

Ngai ada nte pong ngaiu, ngai kota penenjoy yang kata wano ururi ngawan tane. Eh kakira jeno ane kota pen ngai taran te tayi ayu, waki puen nari naraki metong annam pamiyang angkan tani nga onanom ikun rahape periki ane pupura nakon merawa. Ayu te karaki ni kaungana na nakoy ngoy ako ngorai na nante tawano wayu. Stataya pamais kangang ay nante me wayu. Kangang ay kastak basta ikonan koroya. Yeyarayang ay kamais. Eh sa tabi na peninyang ay apas konan koroya kistaki. Ntapita isa mga taray itira. Aki ako nandi ki paka me mera akira. Me uringa. Pangkana yey yam iyang na koy yey. Yey yam tay na koy yey. O yey nanum na koy yey. Ena pun koro bukini miyim na mkantani nga na kuyang uya. Mkoy ako ngura, au kantani nga pa ena rangin na koroy kanuan na ratawa no wayo, o an karikiya na pere yang uya kararoy, ibukin waya kinan koron mira aris tepe niyang uya. Tikiro ay rikin koy ako tepe nung ngura yon Meuri FM 89.9, aripun nga ya roro amni kuwa ina nun tepong tuwan metuwa.

0: ni ya mwaka wa imi bukin promote na kena business ke amtapone makuri ke amorganization community events o wepo na public awareness ke koya mwa mantain kina kimiro ya customers ke po nam takete ori ke kaya khan pungin ta kaino na ta hey.
1: Yamam, yamam. Karguangai oni kram rongorongo. Iron tapo sa naabita. Iron nung teriyo. Aray ngay yana ko na ani. Tada ka ka. Oni ka suwa tage. Ano ang nam service na ko? Ito tay tuwa na magtay tuwa na. Nakon tapo sa naabita.
0: O nakoy miya na pota kini makuri sa tao tayaga. Business NGOs. Pota kini naro. Rere kawa. Kurubu. O ay puning ayran ka pene. Wataya. Hanako kini nam katanwa tayo ang teriyo. Puntuwa na may buwakon nam plan ni buki nam kakatanwa ta ke am promotion. Ke am kawai ibukin na marketing, ibukin kawai eriki ami customers, aki kam targetini na mi products ke ami services. Ke ibukin na mi katanwa tayo karang ni puwanga na o meni kakawag ibukin ayata tayo itipotan na ameta.
1: Wapang bang! FM 89.9 wasin na mun kwa wa ako na nangani ko tika pelan da meron ito na nung tagayang service ay ka professional ang sexy ngayon na anaw rates na ba ay ka ako na ni bobo kitawa yon te bobo kitawa aran mentoroy ibukimi nga ni bote kinimakuri community sa akong te bote nanda ay yon na niya kakawag si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa tamangaira nte pong ay ibukin di kirongrong na panin o rita kinakoyran tenampa e ono wa tenua kia to wana ni mewa kia ke isuwa tenua kia akia to wana wanua ke message na koira na na Facebook page PPA e Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: kebo ni kawarida o pondrogo na na Frontex ipahiriki kebo na busima ayagiai nate muangari hehehe.

0: latest of business. Ah, Bonnequay, and a home around the day.
1: Eng, data kina kon marketing at bpa.org.ki kita repon na koy rano kon tenamba ono wa tenwa kya tenwa kya to wana nime wa kya isua tenwa kya akya to wana wanua to wana wanua ibukin po ham kari kya mukera oriki ay pon nam koraka kya mega isinan ko ni kiri pes arin na kon andi kipa ya bepa ni marabare ni kaka kipo sumin ay yam makuri kora kora arin na pon kon anapim nang anaki the relax or the mga roy the vini vini roy or the young roy or the raw na kiyan the stress.
0: Lalo nang bayan bepa at wira ilang kakawag pakukunala ba nori na yan mawag yung post ibukin na maguri na ilong yung tauteka na ilong yung business na project ay kahatili na tuwa nagkakatanong atag lalo nang bayan wira ngayayo ilang kakawag ibukin sexy ngayon ibukin na bayan business ito na tuwa na bayan ng pilipan kongura at wira toto kang tayo na pakana po nakakongura na rigi dungurong mo ay kaharang kakawag nimuwan na nipon dungurong na para at ilibas tipitipiki away tiyon natin. Ringa, pantai pun kau orang tu bukira. Bosingaya, aku nak nangar kau cipta ipai roy. Lalun makuri, lalun tanya ni bisnes, lalun dorong aku kahwa. On nasir roy, on kuawa roy.
1: Tapi mana ngan apa? Aree, kapu wakin nama kira ni pun asih tuan asih tara. Kuna kuna dina kau napa? Ibu aku nara penin katiki roy. Aree, edro ni katua penin tena makaina. On kata urawa kita nuangan aku pun rangi. Ni mati roy, on buangan aku ibu kina musu.
0: Pantai pun kau orang tu bukira. Koran dalamnya. The second, the second, the

Nauri arkas tamas. Kanako din natuan ka po ang mageraan si Nipona ay sito ng tatara. Ay nako nang digilong kanuangan mali esen katagurawaki. On na nga, napukuray na ang kampanya tosin trading doon natin sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung ibigin din na makaina ay may wota nga wabi maunawa. Sinakarawa aratulo na kuntipong at tumunapong tungan ng sumuot ang awapin mo noo ngayon itay tapara kapwa ang mukira o korea aram arang tamim ang phone nampa o pasko ay hong tistoa ano ko kapwa yay ang mukira wikira kaya asan kapwagi mentungan ni may nakarukuwa tanina ngayay ka anatro naki ibigin tinamakay na eme wot ang awapin mo noo uri nga tuwagira po si ngayon kingin tiyatay pa.

Sangari ka panara, ora ka kaito na kundar kampana eto sin trading kay ESN na nga, anakanwa nga Emon Timeteroy na ko'y miyara kastamas ti PBA o kira newspaper. Uri nga na pang kami kampana are kam na no, na pandarasere sa iyo, kuriko, ori tagin akong marketing PBA team yon ti email, marketing@pba.org.kj, pasi nakasiwa tatya, dungarokon ng kampana, ang kanako tauro na pang sponsor na, ara wakira, kira itag yon naranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tawa na nimeo wakia. Kay unawa tinungwakia. Tinungwakia, tawa na nimeo watawa na. Dawan timaguri, ibukin ipani ni Rorona. Arapaw man kami yari timaguri, tiroy, o tatapumo, yoran kapay.

0: Dibutan mo na ta.
1: Wabang bang! FM 89.9 wasin naman ko wa akura nangan ko ti kapelan da meron ito na nung dayan sila sa ika professional ang sexy ngayon na anaw rage na ba ay ka ako na ano po bobo kitawa yon te bobo kitawa arang metroy ibo kimi ngani ibo te kinimaguri community sa akong te botan nanda ay yun na niya kakawa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwata na ngayra nte pong ay Ibukin di kirongrong na panin orita kina koiran tenampa ono waten wakia ten wakia to wana nime wakia ke suwa ten wakia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koira na na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority or Maori PPA FM 89.9
1: ke poni kawarida o pondrogo na na Frontex ipairigi ke kona kusima ayagyei natemuangari ha ha ha ha ahewa yes

Nauri ar kastamas. Nana ko dinna ton kapo mo geran si pone asi to wanta tara. Ay nako nan digi rum kanu mam mari esen kataguro waki. Onna nga nako kurena ang kampanya tosin trading. Do wanta tin sin was at 9.8 korakoran. Ayo punta kanu nga ibugin tin makaina. Ay may wo tanga wabi mono. Sina korawa ara tru na kontepong at mo na pong tungan sun wo tanga wabi mono ngayari taita para kapo ammo kera. Ang Korea aram aram tangam ang phone number. Ang Pasko ay runti stoa anak ko kapuwa yay ang mo kira. Huwag kira kaya asan kapuwa gi mentongan ni may nakarukuwa tanina. Ngayon ay ka anatro naki ibugin tinamakay na eme wota nga wapimono. Huwag nga, tuwag kira polisi ngayon kingin tiyatay pa.

Sari ko pa nara, awara ka kaltaw na kunar kampana etos in trading kay ESN nga, anakanuwa nga emon ti Meteroy na ko'y miyara kastamas ti PBA o kira newspaper. Uri nga napang kami kampana are kam nano na pandarasere sa iyo. Kuriko, ari takin akon marketing PBA team yon ti email at marketing@pba.org.ky pasi nakasiwatate, dorong ng kampana ang kanako tauraw na sponsor na araw o kira. Kira itag yon naranampa ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwa na ni mewakia. Ke, unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwa na ni mewatuwa na. Dawan tamakuli, ibukin ni paninin doon na. Arapaw man kami, yari timewli, tiroy, o tatapumo, yara ni kapel.

nga yoni me ure from 18.9 ki ko kaya ko na mo rekota ko pa me metro no mia ya pa kore te kana ko iran ronda sa ko bon mata ya ye ko message no bana ko na ra messenger te rinon te facebook kit messenger te data ki te yon na re kiribas a meuri fm 89.9 sa ka kaya na pe ko na mana ne katanga merona ada ko ngora ndo tangi dia ki ta ko kan kai dia ba kategori kunam kategori non ta bakanta iyo ki ta pon pon kan kategori pon iro ngi na ko man ban jawa no ne karo jawa isu sira ko ki na ko yara ta ndane ne kenta yong kan ne asina senangan to war Mr. Roar ki sina ka meuran pan anto Mr. Roar ba hena to na muinara ara rita ki e moi tro tro ke te awari ka iyo ki non ta bakanta iyo moi tro tro iyo

0: engineering day de aya pong insinya kiel ko na ni kinadi te misse engineering day hoylay
1: ko tanya anong taroy te pota kini makuri at the ministry of infrastructure and sustainable energy kite misse ke te pota kini makuri
2: arieta me na makurian karikira ke hati metuan korakora ke misse nikorawa anapukameru ipukin ponginte engineering day ke aya pong insinya kiel pon misse engineering day
0: Ay, makul ni si Kereki, kura-kura, aki ya Kereki agi mentar. Hiaman!
1: Kampan aki amin ayan misi pun PUB, KHS, BBU, KOE, o projects, kaya kinaki na raya e PMUs.
3: Aw, ringa pa, kapi maninawa pang hindi na magayin na yasun. Awaan ni titay, arin ang karawakin kan na tibu kameru. Pupura, arin ang karawakin tibu Eric Square. Ipukin, kung nga na yapong insinya. Taita para, ayo titay ya kakao. Ipukin, buto ka kaya ang insinya. Aki ang haya, aki ano mga tauro ay tabi-tabi ka pera kilibas. Ganon na takaw ay kapo.
1: Kwa tayo yan ang inikokongura, o ni kakameta ko kanwan na yapong insinya.
3: Eng, tungo na naibu ko na nakanoa di misi yari na karoa yung tatayan na ponte ka po iluya ririn ako. Numuan na iluya di yan primary school. Nikara ko ah, iluya kin na kita ikat na senior secondary school. Ayo, irang kakongura o ni kakameta ko, aron na yakabu ririn kay. What bang bang!
1: O sexy nga yan, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakanoa di mother ministry. E misi, nroon na kiruya ana SOEs o way contractors yan misi. May na project sa kiyame na yana origi ipon pusmaya kia ometa na konna na services mise me ana eso we so project ari na royan ta yana iko
4: Alright, contractors, I tell me another young and I tell you what, I'm bored again in Makuri. I could take it again.

0: I want to push it. At the end of the Diana, I got a cacao hero with the golden nomina.
1: You guys know the Diana, I want to push it.
2: Ladies and gentlemen!
3: Eh, ay yung mga insinyo kaya timisye engineering day. E po ni pagkaroid yung mga wabuy na nilawa na kung wabuy na ano wan soon. Wawa tanga wabuy na ano wa. Igay na mga merwag yay. Di pa yung eskwela. Ano na tayo kung kina ng directioning na na page PBA. Ano ba na page na timisye? Ayo am tayo po sa nam tayo kaya ko meron yon talawa. Roman di pa yung eskwela. Kaya ko meron siya ko ni kilibas. Ayo am tayo. Meta kung kina ng social media. Paan na tayo? Ano na tayo tayo yay? Aro na kakawag yung sumaka yung sinya. Ibukin na para kilibas. Ako yung nangunta. Kilibas. Patiyan na ara kay Dana. Hindi ako nabi ayun.
0: Yaman! Yaman man!

0: engineering day aye bo insinia ke el kona ni kinadi te bise engineering day hoilei
1: kwatanya aning to roi to ta kinema kuri
2: at the ministry of infrastructure and sustainable energy ke te mise ke te pota kinema kuri
1: ari ta me makurian kari kira ke hati me swan kora kora ke mise nikorawa anabuka meru ipukin pongin te engineering day ke aye bo insinia ke pol mise engineering day
0: Kwa wangwe na iku wakiti leo, ayyo tepo ngare na katine kei kakaoki na ya makuri insinia, kwa ya tepo da namata. So ho!
1: Ya hanti mo, wakira kakaoki ni insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakin na nakarikine kiripese ka bubura nero na katitei, pa ngari na non chakai ni pehili. Karawat na kawai, teburis! Suwan na tarar wakin tiran ba ilan ng roi, ikutan gina kain na kusinan. Ay, makul ni si Kereki, kura-kura, at kaya kareki ang ginantay. Hiyaman!
2: Kampan na kiyami na yan, misi pun PUB, KHS, BBU, COI, o projects, kaya kinaki na raya at BMUs.
3: Aw, ringa pa, kwa po yung nalilawa pang hindi na magayin na yasun. Awaan ni titay, arin ang karawaking kan, netibu kandaru. Pupura, arin ang karawaking tabayrik skwaya. Ibukin, kung nga na yapong insinya. Taita para, ayo, titay, ya kakawak. Ibukin, ibuto ka kaya, aray insinya. Aki ang haya, aki anay mga tauroy, tapitapi ka atin, akilibas. Ganon, natakaw, ay kapo.
1: No, kwatay na rin ko kong ura, o ni kakamit ako kanwan na yapong insinya.
3: Eng, tungkol na ibu akong nanakano at emisi ala nakaroon yung tatayaan na ponte ka po ilo yaririn ako. Numuan na ilo yaririn primary school. Nikara ko ha, pili yakin na kita ikat na senior secondary school. Ayo, ilang kakong ura, o ni kakamit ako, aron na yakapo rin yay kayo. What bang bang!
1: O sexy nga yun, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may anakano at mother ministry. E misi, nroon na kiro yung ana SOEs. O way contractors, yan misi. May ana project sa kiyame na yana. O rigi, ay pun pismaya kia o meta. Nakon na na services misi, may ana SOEs o project sa rin ako roy ang tatayang.
0: Ay, yari ka tayo rin kami. Pa-ikakawa kayo yung hindi ito pong tanong na bakal na po na Nora na Silis. Kapunta ka na makuli at tenise. Ano na tauruhay ni Koroya na punta tayo yan. Yakakawa kayo kami ngayon. Pa-lakiyokyok. Siya yun ang itay Nora kanuan wa tenise. Mana so wis. Away contractors. At yami na nabayan na natararua. Ang punta ka na makuli. Ako tangiraki. At tenise. Awa na project. At yami na igana. Ay ka akakawa kayo yung tabutan namin.
1: Ningay no tatayan, o ay napuwak yan.
4: Ladies and gentlemen!
3: Eng, ayaw mong insinya kiti misi engineering day. Ebon ipakaroy de bong wabu yung naninawa na kon wabu yung mawano wan soon. Wawate nga wabu yung naninawa. Igay na buka meruwad yay. Dabayrik skwela. Ani matakugina gira ng the live streaming na na page PBA. Ani bon na na page lang ati misi. Ayaw am day de bo ton nam tan kiyara ko mera yon tarawa. Rogan dabayrik skwela. Gira ko mera sirapun ikilibas. Ayaw am day. Matakugina ng social media. Paan na titay. Ani nang kere sere yay. Aro ni kakawag ni sumaka niya yung sinya. Ibukin na para kinibas. At niya lang muta. Kinibas. Patiyabe, ero kay Benas. Diyan na dahil.
0: Yaman! Yaman man!

na tawaran ko si Mayra mantar po ni Kinin, tanaman ni Suwa na mga wakit, tapos ko wawo ay Suwa na mga wakit, kaya na kong rita na mga wakit, de matakang tayo. Yira tarapon na ano kayo kay ma sinang rairo na. Ano mga rin man, tanaman mga wakit, tapos ko na mga wakit. Sana tawro ay mga pisumay rin kara tarapo na yung muna kaya naman isu na mawa kaya tapos wawaw isu na mawa isi kanikawin ko rin kita ang kaya nito ko na yung wawam na mawa kaya kaya kanako na ba ako na kanako ang katikiro yung kataya nikawin rin kaya amlirio kito nikamawa ko may amlirio kito ang kaya nito ako mininan ng tatika kito pero mamana kawin rin kaya tuta na amlirio kaya yung ane inakoroy pa na mo kaya kaya mingongo ang katikiro kaya tayo na mga tawro ay pisumay rin tarapo. The number is shown in the market, the number is shown in the market.

Ngayon, natawag rin mo sa mga ito ko na rin ka nakatarapon. Ngayon, dito tayo mga mga na pamrain. Ngayon, ako kanilin tayo rin ka na limang huwag yan. Kanaan na mga yakin ko natarapon. Nasa ko akin na panakunda. Nasa kanaan na panakunda. Kanaan na limang huwag yan. Tawag rin mo sa mga ito ko na natarapon.

0: Ay, tao yung itakangan ako naratarapon na yun, okay? Yung itakangan ako naratarapon na yun. So, natawuruan yung mga pusamayari ka naratarapon na yung mga yun. Tanang panapan na isuwa na mewa kaya. At baruwa awa isuwa na mewa kaya. Para sila kaya na yung santay yan. Kaya ko na siya nga pa. Ngay, tapong nga na po kamarugyay. At Mise Engineering Day. Ay, ako na mewa rin. Hindi na mewa kaya. Kung tarapon na may.
1: Mewa
0: rin. Ay, mewa rin kaya. Kung tarapon na may.
1: Ngayon,
0: tsaka... Ngayon, ipi om na pa, mewri. Ay, di sila gyan, na yasan nang aki. Ningay, kinakarawa ki ningay, pungin de Mise Engineering Day.
1: Narinawan siya naman kayo na, yung school.
0: Wabuy mewa, on wabuy man mewa, yung soon na naman kayo na yun. Kano ko yung matakatikiroy? Kano ko yung matakatikiroy? Ay,
1: nakarawa. Ay, yan naman patikiroy. Patikirawaran na tanungi. Ito mano ko ni Rotana. O, ano pa ang dihiri ni kagani. Anong tikiroy na nang tangay na ayo. O, yung patikirawan na ito. Kain niya rakin. Itadiriya na natina. Si Yosepa. Imirani, o din nagisya, o bunay ra ni kay Josie ngay ante ni Jawa kaya,
0: ay ah yepen eh. Ah, erara para tarapon na yo gay taud pa ina kana ko na pa nakainin na rebot. Lori, asa na tawro ina mga busimayari kara tarapon dira para pa ni suwa na mga wake ta para wawa wa suwa na mga wake. Ipon si one word gibang kay de miniso. Sa nung para into kin ning kanon na na mga wake ante de pakantay. Okay, kiero ko dito di te de mga wake ri kamtay main siro ko ntukin. Para mawri men de mga wake ko tarapon maya. Meru kan nani kai ti district ayo kan ngai district ayo anta ya mani na drama wa ke anta kan ta ye poda ke mau dira
2: te te bise
0: mise ana nges ra ya na ko minta kan dira
2: ayo ora bot te wa ke ya prana apa ra un te dikro ya kai te wore tar tar ya kai te dikro si bu wore na sino kada yo pa ra un ni sino kasi na wala ni takawe ah ni nga kiyata ayaw yaka tigro yun pa kahit na rakyan yun peso ah kahit na Christmas niruta ka na yung may Christmas yaka tigro yun na pa ni nasina ni po na ayya o kanti kini ko na ba si sororo me pura ni pite te to wala ka na unya ba puna ay pun kite da wa gere dar mo
0: Ara pada tadi tadi menteri mahu aje, kalau tadi kerana bengkel melayan nani kai kan niki, sekarang tadi ngapa pun dengar anak aku akan tadi kerana iya, kini setiap bengkel kerja kerja nak nanti ya, sebab musirah aja iki, IC, awal awal iki, tapi ni, ya masa sekarang kalau pun tu kena kau, sekarang tadi ngapa, sebab tahun awal ni pun semua orang akan entar pun, ya kau kau mana kau nara sponsor kau, paham ini na, ya kita kau entar pun iki, aku akan dah itu tadi mahu aje, kerana kau am kakak tadi.

O te mata era ken nam nerio ke a yo to wana rabu busi era ya sa ni kare ke ke ga ngai te kan te te busi mata wa yo ke ro te te tro ro ngai yo me ron dara ara ro ro ro pa de de facebook ke de ri nai se de ri an nang ko me ri mata pani ko ora a ri te me ri from 89.9 ga ngai te kan te rabu busi yo me ron dei a te yo kan kan ko te kuna are yo banan en waro men tan ko ri e bukin po to kan ka to kan ta kare na ko mengen na ki ka ka Koraba sa tataninga mai kai. Kona meo ringi te na niyasa te manewe aram gen te mandairi kai ukantaninga pa kubwanda wangora ana pake. Iyasa nkakaya kuna maane ke te kuna re yow paraan ni nuwaru menta ke mai ronda wore. Takare ni makaan te wa Green Bank. Sa kama ura nangora te nakon kuna maayu ako. Kakao ki te pautokan te teaki kare na kumeangin na kikaka ke sa pautokan takakaisaki. Tekirao iriki. Kuna tekirao menta pa ni ku online mai an na isira. Sina kama ura nangora nakon kuna maayu.

Na karaw te katau tanake sina namanga ko akiri ki maimona tera bubusi ayo ke na yei tau tana takai ruan kuna nare ai dina yari te takai bis tau tana te akia menga nan na katoka ai manga wari kiri ki maimona ra bubusi ayo ke

ngayon din na karoon din karikin ako yung din sa bubusigyan yung unang mali si Kairo na pera kaya ngayon na din ako kaya kami muna na bubusigyan yun kaya kangay tiyan kante ito bubusigyan yun ako tayo kan ka nakuha takuna rin yung pananin waro menta ni Koryur yung bagin pauto ka ni katukan na karin ako mayangin na kiyaka kura pa sa tatan nga yung may kay na meron din kaya nito ukantan nga pa ako tayo meron na bendo ura ke anak ko na bubusigyan yun sina katanga ko na mayo kanda nga po nga yung ayo ko ta ko tangi di an kali na noya ke sa puto ka rin kite agi ta ka rin ako ande mayang nakikak sa kasi ta kuring kaya ko kuring ira den ta bantay di kayo kaya ni kuring ira pa sina tima to an nakikak rin ako mayang sina ang rano ko na mayo.

Ayos, buen timen tara pa numura na kun raay kay kiyan kakanta ng ayara bubusi ganon de Mauri FM 89.9 kaya gane ako tangi diya pa ay nakatangay ko na mayon tayo kaya pa aray ta kinapa na kuira ganon na timesan siya kaya TBA Mauri FM 89.9 pa sa kaya ko na nakatang na timay po narapere sa namusiro yay po mdoy kiyaw suwan damon tayo kaya

Men kuna mna ba ni to kuna na nagi so yung mga rokara pupusi stepen kakanya kuna pondi tayo sa namo sira ay doay wari kita minis sa poro ay tawa isuwa sa ako kaya tayo kanta na kundi rin sa kira game maron na rin ito wari burn boy mati roy rin ba nagi kuna ya te to kuna na yu kuna te te tapu teru kuna bisu poro ya wakin kay John na pa yon America Mexico the US Canada.

Oh, I see. Ni mawari ki mangai de menis ya puana pero i tawa isu age sa rona pantukin ara ara program ayo ke te bubusi yan ne ke tangere kan kata ka kia yo ni mawri FM 89.9 ke na ko te meto na mawari ki nam radio ke to yo ni pam ke ko kan ko kunam tapi wari ki te menis mangai o samasira age kan na mandai ni kunam maro kan na wari kin na sina ka kaya ni katanga ibukin na muram de Then the Tairika Yoga. Sna, I'm going to go to the Corona Yoga, I'm going to go to the Rabu Sea.

Oh, mayroon daw na Teddy Boy, mayroon ko na na ni Love Me Baby. Oh, ay, si Teddy Boy rin ang kaitit yakan niya. Ayan po na pero ito yawa isuwa. Dito yun, narang karawte yakan na para po rin ako. Yay, ang bubusi ako sa, ay, yara bubusi ka at auro ay narunod pa ako. Mga siparo kong dito yun, okay? Dito yun, ang kimatuto. Kaya po rin yata tayo, ang mga rukara bubusi. Kaya nga na kapara po rin. Kaya po na po mo arata tayo. Okay, si Waki na nanda pa dito tayo. Ano po ang jawa isuwa ang kayo, yay mo nogorongo ay ari ko tang tangira kina ko nangi pa nok sa ngora na kontero ngorongo ay mo inang kanya sa tarayan na pangkana sa mga wariki yami bubusi ay kay hindi kin ko na ya sa wariki na pangkana na mga kay yung ngayre punti te taparan ka karawtya ka kiyo te kuha ko kantani nga ba sa mga wayan ngora na kung ngunang mayo ay mo inang ngorongo mo tatayo yaw na mayo de from 18 ay boy 9.

0: kulumeori jongrong men panan kirpa sirong ngai pi ko pinki e kora kora ngai tak khata uroi main pungin ni kameruan ana kapui mai suani na mata kirpas ike e wa ke ana pota kin makure ona kampana na kota utek ni kar ke pei ei me ta kaunsra ni peso pota ke kai no mata opun kain peso yon karawan te wa ke ni kaisaki e kota ki men na obis te beristens pa e karawa ki ta kaisaki nda khono pungai na ko ike e wa ki rari kin kawai nda pota na mata Aina reisi nako mea takata meru anna na tapo tapo ta nama ta nikaro kwa mwan wiki mturai I maen ta kauri ngari na karawa ki nite mwani pongu te pima te nungan turai uwa ta ngawa pima onua. Haka anta nga ki kaini peso ndona ki mea pota ki naro pota ke kia inama ta pana ka tima toa ta kaisa ki rari kini mwe ngai anako ndona ki mea kawai nite pota nama ta. Eka kaita wana api si te peristensi nako ya ke asa nila kanuan te pepeiri yon ta kaisa ki yon peso ngai karawa na yu pun kota ntangilan na pera ay kirbasi. Nesa tap makuro ay nanos ni Karawa ano po taka ni Kaukuki ang katikiroin te kapong te weekend ako. Ni kota pupungan te makuri yon na nakarikira ki terapata ay te koy tip yon te makuro ayon ni manipan te council ang nanos yon matang. Iri po sila tayo si Taplu ang tap makuro ayo ay tora noa na kun anarun karikirongrong panan kiribas. Pata karikira kayo pon Karawa kin kawain po sinurura ki kete boat ramp ay tiyaw sin katantan ni bukia pa sin sake te passengers chauta. Nana maroro te mea nita pumakuro ayo ay akura sipere ay panika kaita unda kwa yatani makuri nita kampana ay the whole contract ada ngayia ay amakuri ya takarigira ke ay apuponga ayo eta ku sipere pa takarigira ke ayo ay pundangi ni menena ipuki ya tena sila nousin kaya nang kuna ni pepe teru nikarayan kako ay painara ki unda kwa ya menta kay buke nika menena ante urempa ayo ay indona ki mea tetapu ay pasin sa kaya namanang anta kay buke nika taniya menta dilinga ay takraw Yasa na kampana tau teka te kiri pasol company limited ke te coil negari ke iwoa pena ke irisini na pen te tau teka yon Christmas au ta pueran. Iri posina ki meirun na naripota teru negari hirorum yon Christmas ay marina ite tapa e karawa ki sainakin anaris te coil ay ka uwa ika inda kanime pungayan ako. I marina te chairman te coil au te uaisi men te pota kini makuri buken ni nuarmenta ape au karikira kente ununi ki yon Christmas. Apan te kol ay kawuwa ika iya na pun kuna. Nikarapi pa erike run anawaki te kol nikainis ma erikira ke nikainan wan anamakuri yon te pa. Nako ya te pota namta yon Christmas sa tapueran. Ya kakawaki kanwan te pota ki nika saina ayo iron te minister man te pota ki namakuri. Ipukin karikira ke te keu wataras o te minister man John Reina merawaki ya mikarite te meri. Oron te peke. Esa obisi ntawan kanwan tepungi kwam, taratarang kay teni pwakari tepe mikani ya tepe masare. Iri posin na tawabisa iyo pa yei katawtawan pa anarota kya pen de Micronesia ke may mailiku ngay etepe ni kekira kyo ni mayung na kumeyo miyang mayakin te Marian Islands. Etepe ni mentaw kiluwa kin kay teni pwakari iyo ilo ya tan taratara kanwan tepung. Pa tira kanwan na ay nakurandiki na konpong na kay kay. Ndona ki mea kawai na rena tuwa awa I urupai a kena konandi ki meyei. Inga nani awa epo ni taratara ki na beteni pwaka iwa men teopi sari etapi mea kanganga I kakari na ntepe ati sena mai. Onde ri itaki mea awa pisi ntawan kanwan te pungi on kwa. Amen Prisman tepe pisi a ki asani rekiri ki mea metin sakiasi ose rendrabu awa nangana ki nkai ya musrawa. Apun angana ki nape mua itiran poi ang kaya waki temakuri ni kakai na kuya. Ete akin nati kota kin placement ni kekei pa nsisira kinaya. Tangaon me woman placement ni roo ya kain te CID au akunia pa amen me ipokoi ya tokora kei kai. Ay kai yei pikiri kei ya me musrawan ran bravo. Teri po sa yo ya san karukwa ki nanun pa ya taan makuri. Yon teron katuwa ke te International Department for the Disciplinary Action. Kamatuwa ki pa apun si temen na ano apisa te tangan ni pokai pisi. Are irikiri kinapa me placement ni kanuan te kakaya ay. Yasa tepe na uru ni katapuaka kapona kwan a yo kinupayan temoko ni sita wana tepong teririki. Ayon kai tetua ya pouwa re esa ni kapataki ni temanepa ni mengwa tapu ikakei. Ni tenamakai na enako are e kamatoa yei teponga ya tenipu ime tawana ni mei pa teponga ya na taproroko yei kapona kwan temoko a yo kinupayakina. Naake aurua tetua yo anapondangana ki tuwa ya uwa tanga tetara ke tepu ime uwa teririki ni kapureki bukin na kirakin nanan tetua yei. Kantan ngagi pa te tuwa yo e na kamenanaki ni tepo ngani ni katoa ririki ike e kannako takaropa I men tepoa naron te chiu ke te koupen au ai e kakiriki tepe ua apon katapua kakinape kapona kwa kia anawak di tau teha yo poni pokin ka warere ke norki aki ake wewe aki amai se karo ta kiai are pon to wana mai poko na pon temuko are e kare ke inata ara ke ke inako yet po te namata yo nauru roro no napa esa no prime minister de pakistan ka me to ante kinna pa te por royon kare ke entero merena na america me iran esa ndiki on ndo kro into kinankai eta ko se bashi sharif pa ape ko wai kai asan kariya ya pa anang tauroin ka tokia ya pokai merenaya on ndo na knabe me pokana kin tepe le ponon esa ina ki por roya yu on takan me ponga na ko isweteren me kanwa na ka mai sari atapen kai ni makuria ki roya ape ko wai kai eta ko president Donald Trump pa na por roy me kain dau teka yon Iran the Islamic Republic ya korona nuna on ka kaita un kai kunan ka kroa ki nanu nei ari e pondang ni kora kora khanta ni ngana na pairo ya te pota nomata mena pa nak to na pai ka khokhoro ni kora kora ngai to wa ki ni ka kai tara iro ya te pota nomata yon dia pa e Geneva ni mai wa ki ni te kapoui iro ya pa to na pai ka isi wa ke de G7 summit ari e mona ki ngai tan karawa te makuri ni kai tara ka ya pon kai tara ki iro ya presmen te pai ni kasiya ki ni te kes meteran ngai pon te mai sa ni pupuran na ya wa ki ni kai tara ari awa ki nei ki a karawa yei te makurin kare kare na konu in tuon nau sin mecha o ni kaurara ki te ian ka e tau te menna te sakai tara ni sisira kinana pa oin karawa ki in te makurin kai tara iyo poni pukin nangana kia tan kai riri na apa ikai siwa ikai te rongorongo ai anakona ni ya mua roi arun ka menenan anamone te puta no amata lo anaki mea ka menenan maa kaya ke ya pawa e tau kuriki pa e pondangi noirui kanuana me e marang na ki kukuri rau ya rona ni kaitaran kai a karawa a ya waki me te makuri ni kakeru. Te kapo ui e the G7 summit e waki na ki Yevon Les Bains ari e po siya tani kai riri me na pa i Kapuritan, Prince, Canada, Salmon, Iterera, Japan, America o i the European Union. Au asa pa i Kapuritan na Japan ni kariaya pirion me pirion te mani ari a pororo yeya pa i kawua i kai I bukini karikira keia. O ni kametoa ante akina te prime minister me ipurita na se ke stema. Pa ayopo ni te mani kai pou yon rongrongon rei takia a pei kai. E kametoa sa pen pa ina kapene ruai wa te pirion te euro I bukini na nawaki ni karikira ki. O ndoana ki mea kapusirawa na na mani ni makuri. O ai ndoana ki mea ruai wa riki te pirion yon na na waki purita na te offshore winter e nakona ni karikira ka makuri na kuya na puta namata. E rion te wana te ngamaisia. E kama toa ke yoi mwin karawan rei takin ke stema me anaka wota pa mei sapen e sana e takaiti yon runtun. E karawa ana por roi sapen na yu ni poka kaupa in Britain ni karikira ke mwin roa takin ante poka imerina in America me Iran ike apun korakora yei ke ike apun korakora yei ke rikakin kaupa ina. Torong min panan kiribas.
1: Oh, so tahun ini nara nara orang ayo game, tapi korakuna remain nasua kemera. Mohon round ni kata nota ni terang rawi jawa isua.

0: Whistle, whistle.
1: Give it a name.
0: Whistle, whistle. Oh, whistle.

na koi sota peneua me buna reaua me buna onesia te kateke ki popoua melik me anasena ni ka pene i o New Zealand. Rokate me buna onesia ana usu me iroun tamana konono sinana man newi i o nonous tapitouea Peru o aikainan aro e tapai. Sikose me te kukurei pa yari moara tarira maanera sinara o sibura e tangira ki roura. Meri a konono. Ndabong eia te muanabong te pui mene mewa in suun. Tapatana e vene nrau na nao sinasina kuaro te kiau i tapona puata. E naka ia ki tapatana ni ngabong. Taka uapong. Ane me iroun tarim suku me tangiram popoeriki konono. Nasim me sibum ni kapene me yone buota nauru o New Zealand. O nasim te tamnei me rongorongon tiota kakukurei. Ibusimaiko mentako. Ki maare irei nakon nanuan o etapu. Yanoiko. Te imetoa nsiku yaipa kuangane meaka inanon tirau nakitoki. Ayo, jadi ni, pakai nerona tak ketanau tan nerona kawak ayo.

Awan ni ti turong turong man takaw kita bagi man nam kampana ya ti BBA yeng yeng ni ti yai nanom nana service ti BBA ye ibe kita uroy tay na koy bukim ngayon nane na nangan ko ti tawon kanuan tapong kaya kakaw kita pa ibukin ng uram kiti ti kita pa sering kina tay yai nanom ti intratara kanuan ti tayri kayo pa tira kanuan ng mga nakon ti ngapong kaya ayo to te tawon kana wan tepung kan ibukin te ta te arono mo ayo at arono kiribas ma pana ba ay wingin na mga wala kana kayo mukan te ibukin te John Daina ma dawaki

0: No, watay ay rangin ko kong ra. Ani ka kami ta ko kanwan na yapong insin ya.
1: Eh, tungal na ibu ko na nakanuot din ni siya na karong yan ta yan ni ponte ka po iru yari rin ako. Ni mo na iru yari yan primary school. Ni kar ko ah, pili ya kin nagita ikat na senior secondary school. Ayo irang ka kong ra ani ka kami ta ko aron na yakabo iru yari kay. What bang bang?
0: Oh, sexy nga ya may pon karuto na. Ari pon na nakakataw roi may nakanuot din mother ministry. Eh, Mrs. Rona kiro ya ana SOS. Oway contractors yan Mrs. May na project kiyame na yana. Origi ay po nupismaya kiya o meta na konda na services mise me ana eso wiso project rin ako roi ang tita yana.
1: Ay yari katatanin kami pa ikakawa kaya yun hindi kapunta namda pakam na po na nora na service kapunta kina makuli at mise ay natawruhan ko roi na punta yana. Yakakawa kaya po kimi yayo pa lakiyo kiyo siya yun itay nora kanuan wa the mise man eso wiso. Awai contractors, ati amina na dayan na natarelua, ambota kina makuri, ako tangira ki, at mise. Awana project, ati amina na dayana, ay ka akakao ki iroon ta bota namata.
0: Ninga ino da dayan, awai na puwa ki yan.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayaw mong insin yan kiti mise engineering day. E po nipakaroid na pong wabuy na ninawa na kong wabuy na onawa soon. Wawat nga wabuy na onawa. Igay na buka merwag yay. Ito pa yung square. Ano na takwag na gira ng directioning na na page PBA. Ano bang na na page kami mise. Ayaw ang tayo po ng nam ng kira ko meron yung tarawa. Rokan ito pa yung square. Kira ko meron sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwag na ng social media. Paan na titay? Ano na nagtelefele yay. Aro ni kakawag ng sumaka niya yung sinya. Ibukin na pala kinibas. At niya na muta. Kinibas. Patiyan na ero kay Bana. Hindi ka nabi ayaw.
2: Yaman! Yaman man!

0: Estava aqui no Tanzânia.
1: Siri aku ni ngai awa kin nan kali kira kiri pesi ka bubura nan kati tei pa nari nan on cakai ni pei kalo on cakawai te buris suwan no tar wakin tiran ba ilan nan roi sudah kita kain nako sinan oi makur ni si kere kira kora kora aki a kari kira kira tai hiaman
0: kampana ki amena yan mese pun PUB teachers VVU koi or projects kia kinaki na raya at BM News.
2: Au ringa pa ko bina ni ngawa bungin dalama kaina sun awa ane titai ari nang karawa kin kan te bukan daru pupura ari nang karawa kin te bayri skuya i bukin tungan na ya bungin sinia ari na leu ri nanun panan kiribas or nanun de live streaming taita para ayo titai ya kau i bukin bu to kati ya ari sinia aki ngaya aki ane nang tauroi tapi tapi kati ra kiribas nanun de takau ai kapu

Oh, kaya sa ni dira wanunga na ko katuwa na rakatanong at nano kawaki. Dahil dahil kayo kaya tuwa na mukatanong nano kawaki. Aretang ira kyo kina takawatay.

nakon sota penewa mebuna dewa mebuna onasia takate ke kibobua melik menasina nikapene yoni usiran rokate mebuna onasia anausu meiron tamana konono sinana mennewi yononous tabitoya peru awai kain anaro at bai sokosa mata kupurei payari muara tarira manera sinara o sibura tangira kiroura meria konono ndabong ai at monabong tubui mena mewa insun tabata nemen ndau nanau sinasina kuaro tekiau ida bon buota enaka iya kita patana ni ngapong takawapong ayo meiron tarim esuku matangiram pepodiki konono nasim mesebum nekapene mayon buota nauru o New Zealand o nasim tetamme merongorongon chota kagukurai ibusimayo komentako kimare irei nakon nanua no tabu yanayuko teimato ansuku yei pa kuang ne mega inon terau nakitoki ayo tenene pa irian dakatanwa tanno kawake yo

Ay, wala tayo di ay. Ay, ano mo ang kanitokin. Karakin ka wamesu, bukin te tayo kayo. Karakin ang titay na ini, rinay Cody Locks, may tayo biya, ay katinimen. Awaw ka handa rin amay pa iya waroy mesu, bukin te tayo kayo, okay? Mayari, korang in daraba, bukin namtay. Uring ang kanya pa karakin ka wamesu, ene mga kirikong kanya na kondekin te inga pong, nipon tayo na nabiyayo. Korapari kibukin namtay tiya tiyay, Auringa, nanti metu ansuku yani mengam, uringan kakai sa karoi pe meti tuwo puan kama waroi main nama rakem, atai nape pai nate rile piawa, narun nari asan tia kina nape ara peristens, ibu kin tutu kuan rokon jawara kia ta COVID-19 ngon nape mai kiri pes. Kora pari kin nomor ram, ram te tairi kayu puningai temetan moni simion tatir, kona mesurai, sapo make.

kulume uri rongro men panan kirpa siro ngai pi ko pinki de kono kono ngai ta khata uroi main pungin pu kameruan ana kapui mai suani na mata kirpas iki ewa ki ana pota kilma kure ona kampana na kota utek ni kar ke pei ei me ta kausa ni peso pota ke kai na mata opun kain peso yon karawan ta wa ki ni kaisaki e kota ki mendana obis te peristeis pa e karawa ki ta kaisaki nda kono pungin na koi ki ewa ki rarikin kawain ta pota na mata Aina reisina ku mea takata meru an nana tapu tipu tanu amata ni karu kwa mwan wiki nturai ni main ta kauri ngari na karawa ki niti mwan pungu tipi mati nunga nturai uwa tanga uwa pime onua. Aka antan ngaki kaini peso ndona ki mea pota ki naru pota ki kia ino amata paana katima tuwa ata kaisa ki rari kini mwe ngai anako ndona ki mea kawain tipu tanu amata. Lika kaita wano api si tepresidensi nako ya ke asa nira kanuan tepepeiri yon ta kaisa ki on peso ngai karawa na yu puni kota ntangilan na para ay kirbas. Desa tapu makuru ano nausi ni karawa ano pota kini kaukuki ano katikiroi te kapum te wike anako ni kau tapu pongan te makuri yon na karikira ki terapata ay te koi tip yon te makuru ayo ni mani apen te kaunsir ano nausi yon matang iri posi na taisi te pliu ni tapu makuru ayo ay tora noa na kun anarun karikirongorong panan kiribas ma te karikira ke ayo pun karawa kin kawain posi ni dorura ki ke te boat ramp ao te ausi ni katantan ni bukia pasin sake te passengers shelter Nana meroro te mea nita pumakura iwa ya akura sipare Aipon kakaita unako ya tani makuri Nita kampana at the whole contract Ada ngayia aya makuri ya takarikira ke aya pupuanga iyo Tau sipare pa takarikira ke iyo Ipon nangin ni menena Ipuki ya tena sinanousin kaya nangkona ni pepe teru ni karaya ni kako Aupa inaoraki Ndoko ya mentaka ipuke Nika menena nita urempa iyo Awa indona ki mea tetapuai Pasin saa kaya namanang antaka ipuke ni katania Mentadiringa Ata krawu Yasa na kampana tau te kai te kiribas oil company limited ke te coil ni kari kei wua tana ke erisini na pan te tau te kai on Christmas o ta pueran. Eri posina ki meirun na ripota te run kari hororum yon Christmas ai marina ite tapa e karaoki sainakin anaris te coil ai ka wua ika in takanime ponga enako. I marina te chairman te coil o te YC men te pota ki ni mapuri puken ni nguarmenta ape o kari kira kento unu ki on Christmas. Apa itu call? Aku wuai kai yang apun kuna. Mikara apa hari kerun? Anak waki itu call. Mikai ni semai hari kerak. Mikai ni nuan. Anak makuri on tepa. Aku ya tepu tu nama ta on Christmas atau apaeran. Ya kau waki kan nuan tepu tak mikai. Saya ayo iron di minister men tepu tak ni makuri. Ibu kini kari kerak ya teke uataris. Ada minister men tahun rai nama rawak ya mikari te temeri. Orang tu tepek. Desa obisin tawan kanuan tepungi kuam, taratarang kai teni pokare tepe mikani ya tepe amasare. Iri posin na tawabisa yopa yei katau tawana pa anarota kia pen de Micronesia ki mei meiniku mkai etepe ni kekira kia ni maing na kumeyo meang meyakin te Marian Islands. Etepe ni mentau kiruwa kin kai teni poka yu iluia tan taratara kanuan tepung. Pa tera kanuana aina kunandiki na konpung da kekai. Rana ki mea kawaina ari na tauwa awai urupai a kena konande ki meyei. Enga nani o epon taratara ki nabateni puaka iwa men te wapisari etape mea kanganga i kakarina ntepe ati sena mai. Andre rita ki mea wapisin tawan kanuan te pungi on kwam. Amen Brisbane tepe PC a ki asani rikiri ki mea meten sakiasi ose rendrabu o nangana ki nkaya ya musirawa. Apun angana ki napamua iterani poi anka ya waki tamakuri nkakaya na koya. Ete akin na tikota kin placement iti keipa nsirakinaya. Tangaun me woman placement iroo ya kain de CID au akunia pa amen mei pokoi ya tokura keikai. Eika yei rikirikei ya me musrawan ran bravu. Teri posa yo ya sen karokuwa ki nanun paya taan makuri. Yon teron katua ke te International Department for the Disciplinary Action. Eka matua ki pa apun si temenna anopisa te tangan pokai pisi. Hari e rikirikei na pa me placement ni kanuan da kakayai. Ya sete bena uru ni katapuaka kapona kwan a yo kinupayen temoko, nisi tawana tepong teridiki. Ayo nka ititua ya puu wari esa ni kapataki, ntemanepe ni mengo tapu ikikei, ntenamaka ina enako, hari ekamatoa yei teponga ya tenipuime tawana ni mei, pa teponga ya natapuroroko yei kapona kwan temoko a yo kinupayakina. Naake aurua tetua yo anapondangana ki tuwa ya uo watanga tetara ke tepuime uo teridiki ni kapureki bukin nakirakin nanon tetua yei. Ya kantan ngaki pa tetua yu ena kamenanaki Ntepong ngani ni katoa ridiki Ike akan nako takaropa yu men tepua Narunte chiu ke tekopin Au ay akakiri kita peua Apo ni katapua kakinapa kapona kwa kia
ana waki te tautea kai opo ni pokin ka warere kia norki aki ake wewe aki amaise ka rota kiai are ponte uana mei poko na ponte muko are ekare ke inape aora ke ike ina koe te pote nāmeta yon nauru roro unno na ape esa no prime minister te pe Pakistan ni kameto ante akina pa te poro roi yon kariken te rau merena na Amerika me Iran esa ndiki o ndoko roi into kinangkai etaku sebashi sharif pa ape ka uwa ikai asan kariaya pa anang tauroi ni katukia ya poka imerenaya o ndoona kinape mea poka na kin te pe leponan esa ina ki te poro roi ya yu antaka nime ponga enoko isweteren mea kanuana ika maisari atapenkai ni makuria ki roi ya ape ka uwa ikai Itau President Donald Trump pahana pura roi mea kain tau teaka yon Iran at Islamic Republic. Ya koro nanuna on ka kaita unka yukuna ni ka kuruwa kinanu nei. Hari e pondang ni kora kora kakanta ni ngana na pa irowi atu pota nomata. Mena pendako teo na pa ika kakoro. Ya kora kora ngai te waki ni ka kaita ra irowi atu pota nomata yon diapa at Geneva. Imain waki ni te kapowi irowi apa teo na pa ika isiwa ke the G7 Summit. Hari e mwana kinti pungai. Tan karawa te makuri ni kaitara ikai ya pun kaitara ki iru ya purisma ni tepe ai ni kasi ya ki ni tekes meteran ni kai pun temai sayarang ni bupura ni ya waki ni kaitara adi ya waki na iki ya karawa ya ite makuri ni karikari na konu winto na usi ni meka o ni kaurara ki te ya ni ka eta utemena te sa kaitara ni sisira kinana pa oin karawa ki ni te makuri ni kaitara iyo pun ipukin na ngana kia tan kairiri na apa ikai siwa ikai terongrongo ai Una ni yangu aroi aru ni kamenenan anamane te puta na wamata. Loana ki mea kamenenan makaia ke ya pawa. Eta kuriki pa epondang noiru ikanuana. Mea ea mangarangi naki kukuri irawi ya rona ni kaitarang kai akarawa aya waki mea te makuri ni kakiru. Te kapowi at the G7 Summit. Ya waki naki Yevon Les Bains. Ari eposia tani kairiri menapa ikapuritan, Prince, Canada, Salmon, Iterera, Japan, Amerika, oi the European Union. Au asa apa ka purita na sapen mi karia ya pirion me pirion de mane ari apo ro ye ya apa ka wo ai kai e bukin kari kira ke ya au ni ka to ante ki na the prime minister me purita na se ke sistema pa ayo po de mane ka po yo ndong ro mon dei takia apa kai e ka to asa ben pa na ka pen ro wa te pirion de euro e bukin na wa ki kari kira ke au no na ki me ka pusira wa na mane ni makuri Oi, noana ki mea ruai wari ki te pirion yon na waki puritan e te offshore wind ari e nakona ni kariki ka makuri na koi ana pota nomata e rion te wana te ngā maisia. E ka metu ake yoi mui ni karawan rei takin ke stema mea ana ka wata pa mei sapen e sana e takaiji yon runtun. E karawa ana poro roi sapen na yu ni puka kaupai ni puritan ni kariki rake ai mui ndo takin ante puka i merina na Amerika me Iran ike apon kurakura ye ike Iki epun kura kura yei kiri kakin kaupaina. Torong, menpanan kiribas.

ng mga kanoro ko na pati tigribas sa kusma kante damoning nga po ngayon okay, mga tapong na pa po wayo takawa pong tapoy na onowa soon wawa ito nga wawa na onowa saan po onowa okay, sa diyan nga at kanoan ng usus na damoning nga po ngayon para ako na kanoro na ko yung magandapan niya ko kusma kami yun abe mayo ayo tara mo na pati na kanoro ko mandam ro na kanak pa na ding apo ngayo yun kanak ko tete tawano wala na masinaw yay may na kiyo na mayroon yung from 18 po na nyo na tayo ito uwi ko na nyo ko nagkaro ko po ang roi tete po yun ante tayo yun po naroon ayos na wakin ganyan tayo ganyan nang uramo na kung kuna natabi ko rin nagkaro ko po ang jawa isuwa sa tayo rin na wakin mara aran na wakin kanaroon na pa yay yun kanaroon na pa akya asan tete mito ang wakin ako na imain na na pagi nilaw di minis na kung jawa isuwa kung namuwa na pa mo ang kandong ram na ang kongorari yang uyan di minis ay tigilaw ini ka sa muwa na karunta yung abong ngayon na kunan na rin na buya may lantaw na rin na iboy

A mga okiriko ang kumara na yung yan na binin sa ikin tayo na nabana ako punta na yung kanda yung minang kanda de yung nawa na binis na kumara wala nitran daw ito wanuwa sa mga kakarikam kumara na yung

Wane do gare de Mao Smith ki me kuna na bane de inte nga po ngayo de mo nga po ngayo ba de songrang kay bud na ke moam de me wakia ai su de menis mo injo ai su sa te me ton wak no ora na kun na ane ne ka usma tan de nga po ngayo ke karo ko bon wanu wan ganda sa mga wak me ra raun ni katano tan daron na ko bentana ye o yam program kan rete ang ana ari ne kin kuna mar ko tangira pa na katanga ki ona me ora FM 89.9 man ti awa Ruai wana kon jawa tepo ina. Tekira wadi karawan tinga apa ngayu mentapani. Kuriri te Mauri FM 89.9.

Oo, oh, ne, de, Ed Sheeran, may kuna na ne, takura na ba na gyan, hindi nga po ngayon. Na, kami orgo rin tayo gibas, ako sumaka, hindi na ako mga sparo na, hindi nga po ngayon, di mato, ang ngungura na pa rin kini mauri from 89.9 gis, ako yan, wakin, mamaruro, naninine, ina rin na, radio gyan, nang kainikaruko at jawa, tapoy natin tayo, kasi na, musra o yay.

0: Melody, ven la campana a Vodafone. Pataya and Kai, Yetayan Nakan, Nipakanpo, Yonan Garabon, Waterphone, Yankayan Apakanpo, Waterphone, and Montemetro in the room to Samsung at the U6, Nipona to Bubu Api Meruel, a year in Abena and a case, a Yakapona.
1: Young Kami, when I'm active in Abena and Samsung.
0: Payer can make even a Kawarik in a room to you. Tio 7, awa bubu te pi meru awa ponan kai. Apo ni pona roi, wa bubu ni bebi meru awa. O wara nan. Te moto I 14, at te bubu te pi meru awa. ZTE 835. Te bubu ni bebi meru awa ponan kai. O wara nepe nan. Te nubi avi 70, at wa bubu te tara ponan kai. Apo ni roi, ponu wa bubu ni bebi meru awa. Te nubi a TV 80 Max. Wa bubu a bi meru awa ponan kai. Apo ni roi mai maina. Wapupua, ono bui meruwewa?
1: Anaya, ngaya muante ka nganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco, e wapupua bui meruwewa te tara pona, angkai. E popu kitawa na konu wapupua wapui meruwewa. Tablet ai kata uroi na nalipeira, ai kate Samsung Tab A9. O e ponu popu kitawa na konu tini pupua ni meapui meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ai sipupua rupa pui meruwewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na konu onu pupua ni meapui titara. Kapo ang kai wawa de Samsung A07 o inareke irom teni mea pui nipesent de paka nipo yon na mkau wawa ntarepon at de A07. Irareke nane a my phone at de 17 na kakinanako o tapio wari ki tarepon ay katawroi na nun peira. Po pa ingay payeke o kyo kitayin.

0: No, kuwata yan ang inikokongura. O, ni kakamit ako kan man na yapo ng insinya.
1: Eh, tunga na naibu ko na nakanoot eh. Misi, ari nakaroon yung tatayan. Ne, punti ka po, ilu yaririn ako. Nyumuan na ilu yan primary school. Nikara ko ah, pili yakin na yita. Ika tinang senior secondary school. Ayo, irang kakongura. O, ni kakamit ako. Aron na yakabu, ririyay kayo. What bang bang!
0: O, sexy nga yan, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakanoot eh. Mother ministry. Eh, misi, nroon na kiro yan ana SOEs. O, way contractors yan misi. May na project. Kiyame na yana. Origi, ipo nupismaya kia ometa, nakon na na services misi, me ana eso wiso projectari na koroy ang tatayang.
1: Ay, yari ka dahil namin kami. Pakikakawa kaya yun, hindi ito po ito namda. Pakam na ko na, no na na service. Kapunta ka na makuli at sinise. Ano na tauruhan ni Koroya na punta tayo yan. Yakakawa kaya po kimi na yun. Palakiyokyok, siya yun ni tayo. No na kanuan wa, tamise. Mana so wis. Okay, contractors. At yan nila na dayan na natararua. Ang bota ka na makuli. Ako tanginaki. At sinise. I want a project. At yan nila na dayan. Ay ka akakawa kaya yun. Bota namada.
0: Ningay no, tatayan. Oh, and a poor young
2: ladies and gentlemen.
1: Eh, ayaw mong insinyan kita misi engineering day. E po ni pakaroid na pong wabuy mananawa na kung wabuy mananawa soon. Wawa ka nga wabuy mananawa. Igay na mga meruwag yay. Dabayrik skwela. Ano na takukin agin ng live streaming na na page PBA. Ano po na na page lang kita misi. Ayaw ang tayo po ito naman tayo kaya ko meron yung talawa. Roman dabayrik skwela. Kaya ko meron sila po na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakurin lang ng social media. Paan na tayo? Ano na tira-tira yay. Aro ni kakawag ng sumaka niya yung sinya. Ibukin na bala kinibas. At kaya lang muta. Kinibas. Patiba, ero kay Bana. Diyan na dahil. Yaman! Yaman man!

Nakon sota benewa mebuna, rewa mebuna o nasia. Tekatike kipapua, malik me nasina nikapene, yon New Zealand. Rokate mebuna o nasia. Anausu meiron tamena konuno, sinana menewi yon nonous, tapitoea, Peru, o waikain nanaro tepai. Sakosa mete kukurei pa yari muara, tadira, manera, sinara, o sibura e tangira kiroura, e meria konono, ndepong ngai, gen ndepong ngai ngonanoa de muanepong tepui mene mea wansuun. Napatana evene ndau na nau sinasina kuaro te kiau itaponu buata. Naka iye kita patana nakon te tepong ngai yu e taka wapong. Aande mairoun tarim mea suku metangiram, Papuriki konono, nasim masipum nikapene mayon buata, nauru ani usiran. O nasim te tamnei me rongorongon tiota kakukurei. Ibusimayako mentako, kimarirei nakon nanoa nou etapu. Yanoiko, te imetoa nsikuyei pa kuonga ni meaka, inanon tirau na kitoki. Ayo chanene, Ena ili natakatanota nanokawa kia yon.

0: Doon man kan terikiraki. O katataka kan anakakamba ko kay si DL. Inanang takapos kiloy. Ari inaputa ki on kayyek. Iron name is gay si DL 2026.
1: The minute on the MTCI seen data ki me KCDL, kind of port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ki me te sakorupo ki o staff nana mother ministry MTCI CK Commerce. Ah, aya katikiroi o ya poto ka nakon ANE ani ari esan na ngayon pa na sakapoto arirei KCDL away!
0: Poposin takatak, iyon na pamakuro, me animen pa sanurpin Otan pa ipa yung KCDL, nona gimme rapata, aki kamne na yan, tem TCIC. Ndey ta gimme anawso na yini, yon tarawa yita, peso o merke. Say karigiba yon na nga, araputo ka na kun, Miss KCDL 2026.
1: KCDL, fondang kampana, ena warboy ko, nakon tirikirake, menikaw baira at depend. KCDL.

Meurin te inga po ngay. Gaya te pinu tamaka. Ante pin raka ka po venta. Inte mani nga po ngayo. Wasi ka uringa kita pa ito wane aman te po ngana. Te uso. Te uso po nte muan uman deire. Te muan uman tap. A te muan ikawa. Imain din ako ya te ay inanon te uman deire. Awa pun deire ni amua mente mo inga. Imain ay ako nani kakawong anako ya taan deire. Awa kakawong mo na kuya ayakar. Imain ay awata ni kanuan tiyo ang nape. Awa awata mo ni pahin ka peni na na inuwa ruminta mo ingaya. Ngaya rin na sisiraki ni kundi mo ni nga po ngayo. Tiyaka kin inuwa ruminta tira ani ko karikiraki ay nanun mo ingam. Tiyo mo inga.

0: Doon mo na kamtirikiraki. O katapa ka kan, ang nakakamagur kay CDL. Inanong takapos kiloy. Ari, inawuta ki. On, kalyek. Iron name is GCDL 2026.
1: The minute the MTCIC data came KCDL, kind of port the CEO me ana management or tani makurin KCDL, rona kime te sakoropoki or staff na namada ministry MTCIC ke commerce. Aya katikiroi o yapo toka na kon ANE ani aridesan na ngaya pa na sakapoto arirei KCDL away!
0: Poposin takataka, iyon na pamakulo, me animen pasanurbin. Ota ni paipayin kay CDL, no na gimmerapata, aki kam niya na yan, Tim TCIC. Hindi ta gimme, anawso na yini, yon tarawa yita, peso o merkay. Say karigiba yon na nga, araputo ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
1: KCDL po ng kampana, eh, nawarukoy ko, nakong tirikirake, manika upaira at depend. KCDL.

Ito nga na rin, dumini sa main drawer, wanda wani nga po ngayon. Pag kahit isang ra, nang mga tauro kayo na bang gani, nabu sa mga itaran, bubusi yan, na kaya tangirag katangakiya yun, na meron FM 89.9. Kaya, kapag nataro na rin, sa way na meron

Wane dware teri swimske ma kunana ne bad dreams. Yei ara bubusi yasan karikia kunana ge yasan degeroi kunana yo ge to wana yo kangai mora bubusi ya mon nokoyo. Meuri ya bubusi ko desa kana kubana ma kwa katangana pe kunara are pon kunan na rausu suakara kwa yo are IIMTP forever. Pakatikira wane bu nanata pon makuri South Australia isnaipo. Ndeita ki manasira ni kaya ni yereire ya ika kokoro o ai morara diki. Ai po ni katekirawan sibura are po ni muomi nanora den chaos. Kone maure mgene kwa karokwa mbubusi nda ingapo nga yoke. Au kanta nga pa kukarana pa nda ingapo nga yoke. Tamone pa ya katekirawai komo. Ai ya katekirawai ya musu. Ana katekirawai diki rawamane. Nanapia ku South Australia ke. Kona katekirawai sinipo. Katekirawa mayo mayron kind of them ke o iria nan ganne takuna yore ponu kunan na mi usu te te kero ringin te morning abong ayo sa kame oron na urana kunu kunan mi ayo

tuwa na rika rapo busi na ba ay karike ayo ke angay tanga na mauri ya from 89.9 the morning abong ayo ya bubusi may kwa katanga na pa tukunare toka toka ndi pam pa sinaka mauri nung raya hindi nga abong ayo kurara pa tekiroin ko eh kurara pa na pa hindi na kwa karuko na pa bubusi ayo kanda nga pakong rana pa may kandike ya muna pa yan na pa takakatikiroin na ko yung muna tikiroin man damta po ni kung ura yun ako ni Mauri FM 89.9 o kanda nga pa na nangin na kuroi kanawan na may nga pong ngayon o kunam may akutang hindi ayo sa ura

Oh, when the matter ban kagaling nga ira, bubusigin do ko inan and the inal bayan the nga pangayong gen o kan kan ko kunam gen kan sra ko ra kinna de yan meuri fm 89.9 gen sa tawro ay numero ro kinna and the messenger gen na kunna pba meuri fm 89.9 sina mga kanako ang kanya, de tokora na ayaw kin, tawa na mo yun, de kunara de tokora na mayroon niya rin ay Shakira, sinangura yun de iya rin ay Jenny, tangafam ma kuna na rin ya bubura tuwan rangana sina kamaro na ngurai maandokon na rin po si

Let's do it again. Are ya karo koi roin narata ye pun si. Tapi me ya wat minis so po jo tapi nanti ngapo ngayo. Nakabringo te sangora. Are sina pun te meto roro ni ko yon me ori FM 89.9. Ipo kini ka kana rawan nam kai ngapo ngayo. Sina te meto nangani ko kuna mai ka anarangin kata merwa kanwan nam po ngayo nangani ko te kukurei. Diki nikarawan nan peku ke sipangam hipukin kanwan te pongai yo men de tapane ko ngora riki me yen yo narita te pana nika me auri ani pus mai na koim yo an me auri fm te taparo ko mena me ye te taparo ko mena ye na ka me auri ko to ko te pen kai no ngora ra riki ra me yon pyom ki to me yon te pas na te me tan nan ko te pana ka ka me auri ani pus mai na koim yo riki ka me ke ka ma na nga siparo ni ra yo an me auri FM 89.9 te ngāponga iyo. Nari tāna koron tō wōwai pukin wōwam te ngāponga iyo awa iyo ngāne tō wana kuna mare au kāntani ngā. Pa, ena kata mērua ana pēmpong mei kāne. Please don't make me cry.

Meniku naman. O kanta ni nga pa. E na kanakarawan na piyampong may kan. Ki katameruan na miyang ibukin. Karawan si pangam may ka. Kwasan tagit ni ibukin tapong ayo. Da yung kan na mga tauroin da isi ko me kunan ti tawari ti sana ni temen na ereng kinaki kameraya. Me tari na me kunayari me tantianira.

0: y me mi campana e PPA. PPA pun to wana me pohonda na campana ke ana eso wiste tau teaka are eme na yam de Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bukin kongoraya kim te giribes. Aikai ana main services si bukim te giribes. Dinanan nana radio awana pieba ni kongora eto wikira.
1: The radio. Katano ata kaya promote na kinda kwan business. Karo wanda yun kong ora. Nakari na nambrong oro mo. Ay kaabongan na. Ibukin te bodan na amata. Sexy nga yun. Ma, nanon na pa antipan kong ora. Ay to wakila. Ano kung ano na kalinik. Kano wanda promotion. Ibukin na business. Nanon na na face. To wakila. Nanon na pa antipan kong ora. Ay to wakila. Ha. Iti na tuwa na pa nakuna. Nikari ni yam katano ata. Nikari ni yam brong oro. Paya nakuna. Ano wala ka giro te bodan na amata. Nanon na zay to wana. Zay to wana. Wanda kaya antipan kong ora. Ay to wakila. Ay to yayo. Yanang kura kura. Na akino. Anang kura kura. Wala ka na. Don't put another. Nayari you am chance. Get the services. Here I am Romoro. Karini am Romoro. Panaboresia can be able to get up. I am not a yay. I'm service.
0: PPA, it is not a penicorona service. You aren't a very.
1: I can hear in a little bit. You met one caroy PPA. Tell me, wouldn't a paye in a studio? Are you put under the punam? Linan on the karaoke, linan on the band, or linan the betapaya, or the kateke? You put under the karaoke, the Ravian, not a studio PPA, a ringa, Wagaranapa, and a professional PPA. Kunam nakon na ako po ng tangriya. Yung akin na dani, ako na naman ko rawok itay na grabe. Ibukan tayo na wellness. Yung mga ilipot tayo na magkuri ay kahit naman tayo sino kung tayo seka. Abon tayo po tayo naman tayo. Ako na naman tayo lahat na niya wellness. Nakon tayo po tayo naman tayo. Ah, sexy nga yan. Ako na naman ko rawok yung track. Zero track. Ah, kaya na yaron.
0: Eng, ako tayo na ba? PPA, karawa na service yon karawa kina na live streaming.
1: Kataya yun, ah, sarbo. Ma, rapi ka way ka po. Lagi tayo niya PPA, buko na sa ibuk. Ngayari PPA ito tayo. Yay na ba ang service sa ating metuan karoy? Lanon tayo yung social media. Lanon the live streaming at napunok na ang live. Kanuan ti TV ito wana matungo na. Limo na tebo taki ang wariliki. Nicaragua, tebo taki. Apo pura kay. Uri nga pa ito metuan na PPA ni kuna ang karoy din promotion. Ma awareness yung the social media. Lanon na tegaw ay kabo.
0: Rita kina kong naramiri marketing at pba.org.ky ibukin paninin rohorona. Kina na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority or PPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services BPA.
1: Yep, isin the cigarettes, yaman. Yeah,

Kona me ori, ai kai rongo rongo bukin nong rama kia san kata braba ki, men nana run kari ki rongo rongo tanani kiri pes, sawan wari kati na hoim, i rongo ai eri na ta teri pe tios. Ia sa te minista men te pota kini makuri bukin te akawa eri paran taake si iwau, nangana ko paranan sa pepeiren tera pata ete patis to tonauru agreement, ke te pien nei na kondrona ni minista mei maasare, e Anthony Mula. Eri posana ke men te pota kini nakawa pe akarawa ke yon te kateni pung te weekend ako yon ima tivro maasare. Ia sari pana taake si iwau ntawa tena kwa ni kairi iri a yo, men te riri ki wawa tenga wopi meni mewa na konu wawa tenga wopi mewa noa. Nana me roro di pana taake aka turuturua e te turu ni pai, aka pai a meni wawaki ni te pota ki nakawa, ia ki kona ani koro pukina, si iro nte mena te minista, ke te wana tepe, me isi ireke, mena ia ponda no ape ika mais, a ke aporoi ni iau ani makuri na kona ia koro e si te wana, ibuki ia ia pota na ameta. Rani karayan na kwan de minista yo ponna na paintangi ra kiripes ete kanes ari ete uta yei arun karawan te kapenenta merwa tangiran te kokona awai pun kakava kin dikien te kiripes o kain te petibete me ara mera vai ka bubura yesana ka misena austeria mark fox dona peristen stane sama mama unibuka.